Magandat magulay na araw at gabi. Minamahal kong mga kabarangay. Ako po inyong Kuya Rene, dito po sa ating barangay New Zealand. Welcome po kayo dito sa Free FM 89.0 sa Hamilton, Waikato Region and podcasting sa www.freefm.org.nz. Mga kuntil-butil na mga impormasyon, kuro-kuro, balita at musika dito po sa Barangay New Zealand. Kasama po ang inyong kaibigan Simpapawid, ang inyong Barangay Big Brother, ang inyong Kuya Rene, dito po sa Barangay New Zealand.

Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ng magkape at pandasal. Ito po si Cardinal Chito Tagle ng Manila. Pagnilayan po natin, patahimikin ang hangin at dagat. Patahimikin ang hangin at dagat. Kaya ba nga natin gawin yun? Hindi ba si Jesus lamang ang nakagawa niyan? Nang gilalas ang mga alagad, natakot na takot nang mapatahimik niya ang mabangis na hangin at dagat. Magagawa ba natin yun? Hindi natin mapapantayan o magagaya ang ginawa ni Jesus. Subalit sa ating sariling kakayanan, may magagawa tayo. Ang hangin ay pabigat ng pabigat at parumi ng parumi. Sumisigaw na ang hangin dahil hindi na niya gusto ang sarili niyang amoy. Tatahimik ang hangin kung hindi natin siya bubugahan ng usok, mataas na karbon at masangsang na amoy ng ating basura. Nangangalit ang dagat dahil hinahaluan natin ang kanyang magandang mundo sa kalaliman ng plastic, basura at lasong kemikal. Tatahimik ang dagat kung igagawa.

galang at aalagaan natin ito. O Diyos, salamat sa hangin at dagat. Patawad po sa aming pagsira sa kanila. Amen.

Welcome back mga kabarangay. Dito po sa ating PSTV Plus YouTube channel. Ako po inyong kaibigan sa impapawid ng inyong Direk Rene, inyong Kuya Rene. Welcoming you to another wonderful edition ng ating podcast. Kung kayo po ay hindi pa sumunod, hindi pa nag-subscribe, like, share, and subscribe dito po sa ating PSTV Plus YouTube channel, ngayon na po yung pagkakataon. Dahil na tayo po ay nagbibigay po tayo ng kompleto, positibo, magagandang impormasyon dito po sa ating PSTV Plus YouTube channel. Itong segment po natin ay tinatawag po natin Barangay New Zealand. At syempre dahil Barangay New Zealand, syempre mga taga New Zealand din ang ating i-feature ngayon sa araw na ito. No? Siya po ay galing Tubong, Mexico. Mexico, Pampanga, hindi Mexico, Mexico. Mexico, Pampanga. At nung nakita ko pa lang yung family name niya, sabi ko siguro taga Pampanga ito.

0: off the air pinag-usapan nga namin. So taga Mexico, Pampanga, lumipad ng Aotearoa, New Zealand at napunta po sa Christchurch. Alamin natin ang kwento ng ating makakapanayam, si Aisha Yalung. Aisha! Okay, teka. Ayan si Aisha. Hi Aisha, kumusta?
1: Hello po, good lang po.
0: Okay ka lang na ano, parang malungkot ka na ano, ha? Hindi ka naman malungkot.
1: Hindi naman po.
0: Pagod ka ba? Pagod? Ha?
1: From my studies, just yes. Been really busy po.
0: Oh, kasi si Aisha, Aisha ba ang tawag sa'yo? Aisha o Aisha?
1: Ayesha po.
0: Ayesha? Si Ayesha po ay isang year 12 student dyan po sa Christchurch. At yung year 12 parang ano yun eh, yung juniors, no? Kasi seniors ang year 13. Eh bukas mag-uumpisa ng kanilang external exams. Kaya sabi ko, humingi ako ng paumanhin kay Ayesha na ano, yung gawin natin itong podcast. Anong nickname mo? How do people call you?
1: Either Yesh po or Yesha.
0: Yesha. Okay, yes or Yesha. Okay, Yesha. Kwento ka nga kung taga saan kayo sa Pilipinas?
1: Ako po, I'm from Mexico, Pampanga. Pero my dad po is from Bacolor. And yung mom ko po from Angeles City.
0: Ah, so pareho talaga. Bacolor, Pampanga din yun, ano? O Bacolor, Cavite ba yun? Pampanga rin. Oo, so okay. So talagang tubong Pampanga. Marunong ka pa magsalita ng Kapampangan?
1: Nakakaintindi lang po ako.
0: Pero because sabi nga ni Yisha ay she was 9 years old ka nung dumating ka dito, no? Dito yes, sa po. New Zealand, oo. At nung dumating ka sa New Zealand, diretso na kayo dyan sa Christchurch, o? Oh, okay. So, how is it so far? Gusto mo naman dyan? Masaya naman?
1: Yes po, it's a really nice environment.
0: Hindi mo ba nami-miss ang ano, Mexico, Pampanga?
1: Nami-miss ko din po sometimes.
0: Kailan pero ka huling umuwi?
1: Mga 2 years ago po ata.
0: So ano nami-miss mo sa back home?
1: My family, of course. The environment in general and the food po. The food that I can buy.
0: yung mga ano, syempre sa Pampanga, di ba, masasarap magluto, masarap yung mga pagkain. Siguro sarap ng luto ni Mami. Ha?
1: Yes.
0: O sino ba nagluluto? Si Mom o si Dad?
1: Mostly si Mami po, pero marunong din po magluto si Daddy.
0: Ayun. Anong pinaka-paborito mong ano, yung Kapampangan dish? Meron ka ba? Meron ka bang favorite?
1: I feel like I like everything po. I don't have anything favorite in particular.
0: Walang favorite in particular. Pareho pala tayo, Yisha. May seafood diet ako eh. Seafood. No? Yung when I see food, yun. Kakainin ko yun. Kahit ano, seafood diet. Okay sa akin. Yes. Ano, malakas ako kumain eh. Yung, I experiment ba? Yung parang ganun. Ano? Ikaw pa marunong magluto, Yisha?
1: Not as good as my parents po, pero hopefully going into that path po.
0: Okay, that's good. Good, good. Are you the eldest or the youngest, Aisha?
1: I'm the second born po.
0: Ilan kayong magkakapatid?
1: Apat po kami.
0: Oh, wow. And so you are now in year 12, no? So next year, babalik ka pa to go to year 13? Ano ba ang plano mo when you finish high school? What do you want to do?
1: I plan on going to Auckland University po to pursue being a dermatologist.
0: Oh, you want to be a dermatologist? Oh, di makikita tayo dito ha. Akit ka pala sa Auckland eh. Wala bang school in University of Canterbury o ibang school wala hindi nag-o-offer ng dermatology dyan sa ano?
1: UC po, wala. But pero right now, they're building a extension for Otago here in Christchurch. Pero I'm not too sure if I want to lean onto Otago po.
0: Ah, okay. So you're keen on focusing to dermatology talaga yung iyo

0: Isha. And yun, all the best sa iyong mga gagawin. Ngayon, good luck sa exams starting tomorrow, your external exams. May exam ka ba bukas?
1: Yes po.
0: Anong subject?
1: Math po, calculus.
0: Calculus. So that's in the morning, di ba?
1: Yes po.
0: 9:30, dalawang oras yun eh. 9:30 to 11:30, parang ganon, di ba? So external exam. So good luck, Yisha. And all the best sa yung mga gagawin. Of course, you as the reigning Miss Philippines New Zealand, you will be doing some charity work with the community, yung mga ganyan-ganyan. So all the best in all of those things and with your studies also. Nais ko rin magpasalamat sa ating mga tagapanood, tagapanood at tagapakinig, ating mga kabarangay, dahil pinayagan niyo kami ni Yisha na pumasok po sa inyong mga tahanan, sa inyong mga puso, sa mga panahon na ito para sa isang edisyon ng ating Barangay New Zealand na napapanood po dito sa ating PSTV Plus YouTube channel. Ako po muli ang inyong kaibigan sa Impapawid, ang inyong Kuya Rene, inyong Direk Rene. Sa ngalan po ni Yisha Yagong, kami po ay nagpapasalamat. Thank you, take care, and God bless. Goodbye for now.